Momoatu mai e Amerika ma Iran, walapata iana Trump ia Iran ile avanoa mulimuli e saini e se marienga a ele o yese teimi fatapulaa. Fai mai Iran, peona riputia de CNN, o loo fai anei talanoanga ma Oman, ina ia fatuina se awala eu yatu I the Straits of Hormuz. Fai mai de CNN o loo te ena, e Iran fatamataranga e fatapia sa fai ane ratu talanoanga ma Amerika. O fai lua de matanga rengo de bai fafo Iran, na pau talanoanga loo fai au talanoanga ma Oman, mo le fai au se awala le tu mau, e saunga le mu mo vaa eu yatu I de fai tu lea. Na riputia fo I dea sona na fideo spa ia o se vaa I ngatai fale o Oman, ma wa riputia I fo I pea mare ono isi vaa, wa tasui ala vaa I uye neai, ia alofi a ipoloka le Houthi rebels I the Red Sea. Ma fai roi tustu singa de CNN e leo de tembi mua mwale nei, wa fai a ifa mata umalapata inga Trump ai de taunu. I New Zealand wa pasia nei lau faitu la fono, ele au faitu la fono a New Zealand, se pili a vea ire ngangana ingilisi o se tasio ngangana alua ia le tunuu. O rea ngayo inga na upuia e nisi, o na ole ingilisi o loo faonga atele le Pasifika, a e maisa fo I faa msinonga marapane mene. O le pili la wa faa ingoa the English Language Bill, o loo taa uai o le faa popo ato le ingilisi, o se ngangana alua ia faa popo ato I le faa maoli, ma le ngangana faitanga po le sign language, e le faa peo le amana o miai nisi tu la fono fou. Masa, ina ia faa wa wayo na faa ngā ina I mata upu faa le tu la fono, matatonu o le fai ngā malo po o faa maumonga. E se dia de iwa sudi mapasene, o le fai tau a faa yo New Zealand, e tau tatala I le ingilisi, e peo na faa mawina le lua aferua toru I faa maumonga le malo. O le piri na tau la mwai le New Zealand First, ma wapase neilo na fai tonga le natolu I le maoto sui. Mai Lucia ma Ukraine wa faa maonia e Lucia to ofitu wa maririu ma le fase fulu wa manunu ai leo spainga Ukraine faa ngane ai drones na afiaise matafanga pisi e tumutumu iai tangata fai mai afiai matamaiti ia ilato wa fia. Tua ia Lucia Ukraine I leo spainga mai le mai ropo ofetonu na fuafua nga iai le fana ina ane olea upenga au faa ilue le BBC na faa longoina tau ngā fana I le mai au leo spainga le ai drones. Fa matala le mōri mau I le BBC le temi na tupuai le fa'a lablabe to tene na popole o na o alato whanausa ia I dea no fuanga. Waliputia le faya Rusia o nio swainga I no fuanga o lo au ma waitanga tapo residential areas mai to tele fo I wamari liu ma manu ai. Mai le Pasifika e rua sa funu iwa tamai tai fai pule mai atunu e sa funu ma le faa o le Pasifika na faa soa I a lato tu la fono I le pale mene o New Zealand I Wellingtone. Sa ia I la tau ia I le laumua le atunu umo sa porkala me tolu aso na faya e faa tatau I taita inga po le leadership, pa lau te leina, po le faa soa o fina ngalo, ma le au tu o le una I o tama I taina ia ngā rilua I ngā ruenga faa taitai I le pāne mene mpafai ngā malo I atunu SS o le Pasifika. Na talano I nai, pāpu I pui e māsani o na fea ngai ma tama I tai I ia avanoa, ma faya I fōi saunua ngā sui tama I tai mai atu motu, faa I lua I nisi o vāenga o lo fai malu I tau I ala tau ngā ruenga, e mai se lava I le fai titi o leo fai o le tu pautina po o tama I tai, I le ngata I le pāle mene a o upu fai fōi o le malo. Ma le tala mulimuli, o le South Pacific Tuna Treaty, le fo'i whaingo le US Tuna Treaty, e tū mau peona aveo se whainga whapa angata ua e peona sauno iai le Pacific Island Forum Fisheries Agency po le FFA. O le matafa ioia le au onanga lea o le pule ina ma le whaatuntunwina o le whaango taina o le tuna I tutono le sone e lua se lau maila ma I atunu e se fulufituro a waila lo lea marienga. Pai mai te whaatunua wao le FFA o Noah David Packup, o le marianga le nei, wa whaatanga ai o na maua e atu motor Pasifika, pe soso ani tau tupe, le ai au ngā tele pe a whai whao ngā tatau I ngā yoinga tau whai ngā whai vai atu motu. Pai rua le reide ni sene ne ona se puru miliona Amerika le fua I le malo o Amerika, mo le whaua wina o le atau mo whainga, mo le whainga whaapaanga I le vao Amerika, ma atu motor Pasifika.